an zai ta ka ti pup an na de a lung eo tak itam kanamite ka yung ni kyang an ta pai wuyo kat lavaye at pam hi kya tak as itam ahwe ita lavaye ita sa sak mui te te kai na yak puma te kai vaye sen itam mi wuyo mui ao te kai vasi yung ni papi sa pup lavaye tang Emah kapi, tu jenis yes bermantan. Emah tu jenis la emah kanan niya ati kacang nono bangwe sunkai. Ikhita itane siokai hikis petem caca yang kakuangwa ying. Ka ahi kuya nik nana kuangwa. Nik nuk tapantan susu kita as hisat ngak. Neventing nung namahin ni sunala ni kyang na ang pan nung tutskwa ba kitsukin at kamik na hawe pangkay pa sunala pan nung wuwe put aw kinuwa takwakim nunisang yan itawawayom ni nikam tis uwiw pa ni sutse put sa labayting na anave taham kyang wung isoy ikway amamam na wung kat Pai ne pahita sepan pai ne kama mete kai kang kush ne pam kush pam haki au yung put ne pu lal vai nguas ne pati pam yung kakakat te kai vasu tangu su nyau nen ne anave pam ita kituk sepan suun hisat itam pam hakam hinto te nit itam hapi anave nalase itam kanamite kave ima tsa yon pupas puma yaka hita puma hinka kwak itam pamia ne katian puma lavaye yon kakate kayen nyak nyapi it ansa akna vitin ne yet ikitsuki sumyao ne ne putsista pai ne kanat ne piu it akna van pai puma sinum Itam pangkau, itam pahan, yes, maka itam pe, itsutsval piti muing wa. Nyak papik hapi ni put awpai puma sinom put panaya itam puma itataham sulauti. Ne piu hunwung wa. Ipava, pam sus nyoteng put itaki tsoki tsista. Paipi as kamungwi ni kakitangwa, ne pa kamungwi. Ne paipu lavai aya. Ne pam apio. Pam api ne puitan pai as tootim kia kiang pum api ikita hunakkatit. Jesva. Pahan lavai et työkaivaja. Paha uite kaivaja sungiaunen. Ni kiang pum hihita angia ne kai jantoti kai puita itamai pitti kinai. Kitaki toki. Uvima anka, et naa vastuti, niin sinomu, vai naat itam, as jeska itam, as ukio. Mungem hin ymatuat jestikat, naa nauak, itati mei enge, ka haalai muhek evakamu, ang luuan te, as koli.

Na tewa honanu is na mayan na matiwa. Ay na tewa umumi yang kisa kita umi aonan. Papita yan po tewa hihin ye pakamiese. Papikepi an sa akbit ay tamit kuyanes katsit akiki. Nakitam tewa ye pakam itati mo'y. Hihi taas awin kakyang. Pati po tatayong kahit tahupite kayong umag. Tuwat ang kay. Umuti may aw. Hupiya tutak. Italabay ito kay bayan. Pati yan ihihi mo yang tuwat itam it. Hakti may sunanep. Hakamiti may te hakamhi te tibak. Hupilabay it ang tawisak. Umakatu kayang kakuspi umahin po aw. Pag umakit. Kenaan ti mayang o tatayo mo. Hakupita kaite. Haknabot mo sungyanin po maitama miyaat at po yan ikispayit mo sayos. Tatawit hihita ang hakta kaite. Haknabot mo haki auhita hini aatotak. Uma tuwa tatayo mo. Nanapin kasi yung umaka kapanyong umaitaho pilabay ito kay bayani. Matukai baya iya ume somai, ume kwamai, ume ngamai, ume namai, amami. Hupiya atutani. Iya tuwa itala baya pashima. Itam son hisat pahan la baya pashin yepakam akiesni. Papi ansa hakim yante tukaya nanami pahan kwasaya atutang. Itam tsatayom nyak itam tukaya. Itam kasin itaho pilabay iaato tango. Kimay aw itibuto ting puita mao sa ang itam kuksiyang umap itamay ka kahupiya to tanya ka nanaw na ka puita may punish lalawang na puita ang buwayok to tika na hupite ka ita pwena yan songopang akunya ita ka paminamisot sa hupiya tang puinami isobit ikwabit ni ikungay ang merit yung inami pang kakwang kaipakam na himitan hupiya tani pumasutsep pepakam hupiya tuta tuwat amamiya tani kaipakam na himitan yayan hakimay aw ya tutang yung umatuwat put italabaye tukaybaye umaya pakamak songka. Uya bo yes ni umak mong basto tene. Umhapito wa yep ita itahim. Itam put kamatap yan. Po yan it yep itam hihin kasi yung wa. Umatatayong po yep towa nanapita umatotong ya hihikya. Umakayat pakam umangamay umanamay. Tisti umasomay umakwamay. Amami nanapin ya aatotan. Po umaka kananapin ya pakam yes ni. Uma wungwayok to tek song katawa uma kati ang wawayani. Haksak ao kanana pinyat ang pasak ao yata. Pamtu kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma obi. Kapan hakam yeset umayat hakam. Uma kati ukalyani. Hakpan te uya wakati nawak ne. Hakak mung basting uma obi yet hakam. Kanana pinyeset. Umaka, kait hunak ko yitin sa tiyan. Pamsungyaw niyan, yet pakam to kayanta. Yet pakam aksinong, tis ubi tutim tatak. May sukak yet pakam. Kyan el tatayom nikyang yet pakam. Tuwa kati, may suk hakamihin sa tiyan. Umuwi kapan hakam yeset umayet umakati ukalyan. Uyomi hakami umakalyan. Sukyaw sin mo yung ame. Payasa.